sizimshaba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinguna phakade naphakade.

siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni mfele qala siyakhuleka siyakhothama kuzo izilwandle siyakhothama kuwe nomkhubulwane